ሰላጣው ምክ ይደልና ናማራ ወና ሳነ ጃው ሰነ ሲቋ ይንባን ፈካ ወበ ጃምፈ ይምባና ጋሙ ተልስተን ይሃነ ከማስተር ዛንቁ አቡዱል ማናሲ ነው ኮማ ኡሺ ባባሪ ሙንፋሲ ባውል ሙንጉዲ አቡ ማኛንጋ ቢንታኒ ባናያ አልናር ሙር ፈሪያ ኮንቴሳ ኮሙ ነካማ ኩባ ጀርሚያ ይኖ ተፈካ ኡና ኡራ ጃምፈ የከ ማታኑ ኩባባ Constantino Mario, Dio Silu, Isu Yukuta, mpaka unaupula uo jimpa Jerusinu Pashkuali, Samuel Mangongo, uyu hanyo ka Mpili Bakari, Nari Ushuri, Namwara, Nami Jotene, ikawa jino kuma jiruwa mpaka unatuko jimpa Jerusinu na Grasidan Toi. Pamoja na Namwara we, na Asa Anajawe, Mulu Bariaga Ongo, Imamu Kasimu, Namwara we, na sana jawe, na asi tula otene, mpaka unatuko zeli jamfa yege mwi mwanjilaka. Tajiri mwanahumu, nanu mwane, na sana we, na mwje otene na wakuma unatuko mwikinjalaka kama Gwanari, Samueli Hamisi, mpaku mipeda jamfa yege kardeali, ngele kardela, mpaka saimpada, ntori mwijamfa yege kinyentu, mpaka uinkirumba jampa ya Samueli Kajimala Jose Imamu mpaka upemba uka hondia la mwando kwa Gairimina Jose na Malangu baba na Malangu Gairimina Jose na anumane na amu jotene na anjua ni akamba Gairimina Jose yo mpaka ulindi jampa yeke Antonio Swahili Arab Saidi na majeru ntagwati mwanjila gako.

0: Sana ne na dakika 17 2 hours and 17 minutes. Hello, Radio Msambiki ngapala pada mlimbu ya kabla tomwana munyany?
1: Nambula andira savile po.
0: Kenga umwene bingwe nelo. Karibu Nambula.
1: Bae ndi pita palianda po apart mashali kala ledie.
0: Mhm.
1: Futu ko miguai.
0: Mhm.
1: Chaka simbuka.
0: Mhm.
1: Tanteme po Luis Carlos na Mwaradi.
0: Mhm.
1: Apart lag mashala.
0: Nyangu nangu ajo?
1: Ntundu dishi ntundu.
0: Mhm.
1: Sima sema love.
0: Mhm. Pa miezi.
1: Heza draki mashala jo. Ndikanye mapo upando vana wangu. Kuna mpula kula kwe mwanangu wanchimanga Marcelina Saidi na Mbula.
0: Mm-hmm.
1: Mashala kipamana vana wake na Ntuagu.
0: Pandigu nika.
1: Ndikaida pantipo ya hapa Bayru ni hula.
0: Mm-hmm.
1: Mashala pati mwanangu Shakila Saidi na Mbula.
0: Mm-hmm.
1: Mashala kipamana vana wake na Ntuagu.
0: Pandigu nika.
1: Ndikauka iposti ya kudiaka.
0: Mm-hmm.
1: Fatima Saidi na Mbula.
0: Mm-hmm.
1: Mashala pamoja na wanawake na Ntuagwe.
0: Pandigo ni kama.
1: Na mabingwa uti pangibili wakati yao.
0: Mm.
1: Mashala hao.
0: We tukulambolela na nungo kupidi neema. Jumapili ya mbona.
1: Asante, asante.
0: Asante mwana jaa. Kulieba, hakuna kulala. Hello, Radio Msambiki mpala panda mlijimbri ya kabla. Tuwa mwana mwenye?
2: Ne, utangona muna ngomusu mwamba.

0: Radio Mozambique bala bandam yimbri akab dar gadalo to mon muñan. Allo?
1: Allo?
0: Karibu.
1: Allo?
0: To mon muñan.
1: Salama.
0: Salama no luma tanani?
1: No luma tan ako Constantine Joseva on tipoe.
0: On tipoe salama ngo.
1: No salama kai kuano.
0: Unte ko no no na shukure la salama jondo baba ine.
1: Salamu ni opachera.
0: Ah, Aya nkantweni.
1: Miwa jipachera ke toko ohimela.
0: Mhm.
1: Kere ke wapuanu na yariya ka mwana kukhala ko okhitera kera.
0: Ah.
1: Miki na wa mwele ntawe ye grupu iyo.
0: Yo salamu nyenya.
1: Kimpuke la baba tukela. Jipachera kala yumana ni.
0: Vanu vangu kela ruba. Ba ngo kela ruba ukela ruba ngina
1: ba ke hokela ke ra ba
0: ah
1: ba kha bu ke ntswela ka kha bu ntswela so ba ndi wa ka iri ka Constantine Mario ko ako statelino ka
0: mas Kendrick eto ba wanchera ba uri ka chicha wanchera po du wanchera familia upande wo alamu ana mama
1: enkhala elista enkhala shayana miki mphuthu wela ba
0: kera na wela lang radio
1: ah
0: basi ba ngokela ruba
1: ah
0: basi mira lenchina ne papa ni
1: Constantine Jose
0: isalamu jindo ba ini
1: salamu ba miki ngala uvekela ni nyuano alokutoro nteko
0: ni opokera
1: nayo navara ni nteko ayo
0: opokera
1: Mano ni ya twayo tena ring grupu ya kina zwela ka na ya hikanleng grupu nang ki welelele orela ba.
0: Mhm. Bana. Kantenle. Kanyeriye.
1: Nata. Nata ngithenle.
0: Kanthelale. No khala jamu
1: eh.
0: Kana mwana.
1: Kihana chana kihana alveshi kele toni.
0: Mhm.
1: Ana Constantino.
0: Mhm.
1: Kihana Celestina Constantino.
0: Mhm.
1: Kehana Ernestina Constantino
0: Kantenle so asana ngana
1: Ah ga hotela nna ba ke tenle
0: Mm Apo wapa apa amama habo
1: Amama khaba tata ha apa habo
0: Mhm bano ya wabelele tsala mujam
1: Genna abelele ha papo ke ra Jose Carlos
0: Mhm
1: Ah
0: Pase mwiso oten mabingwa yo
1: Ah,
0: amui hoteli ayo angela salamu ni hoteli salamu cha yanker.
1: Ah,
0: basi muna bang hokela ruba.
1: Bai ba.
0: Amui pani?
1: Amui pani? Bajenda khala mi kata sumana min kimru pa mui wenda rati. Maje kar ke hina ken.
0: Basi lelo hokela.
1: Aya bai ko shukurela kodira.
0: Asante amui pani?
1: Amui ko Constantine Jose.
0: Asante amui ko Constantine Jose. Ni shukurela.
1: Asante.
0: Asante. Constantino Jose. Rotolinjiri yangi mushpindi shamabingwa. Kuntipo yekula.

0: Selina, moi, le plonga man, l'autre, moi, moi.
1: Ah, on banque à mon ang, moi, maman, mala.
0: Maman, d'yon. Ayal.
1: Baba, y'a la route d'un poète.
0: Scamou.
1: N'en a pas de milagre, y'a la route d'un poète.
0: Paul, y'a.
1: Santé, baba, santé.
0: D'as, un colonel, d'as, un cadre.
1: Ah, ouais, le père, là, ouais, ça, tu vois, le père, une balle, non.
0: Hello.
1: Kwali mwenu kumadengu.
0: Kuna mbolea mwa mnungu. Hata nungu kwa hidi ya pali hapo.
1: Na naya pali kukuigwa.
0: Tendi ya jala, mashala enda kwasi.
1: Nangu mashala matandi. Nimbandika shikamu jo mweni baba.
0: Mweni ngande?
1: Mweni ngande.
0: Hakutuweti mwena kulu.
1: Chaso.
0: Ntumbi yangi na dimongo.
1: Hakutuwa mama kuhida hapo.
0: Ntumbi yangi na dimongo.
1: Chaso ni kutumbi yangi na menu.
0: Na mangedi ya?
1: Nere, nubele jumapili.
0: Una mangedi.
1: Na mangedi ya siya, nangu wajina ntumbianga na nana ntumbianga.
0: Mungangisha na medi mkulukuti baba jo?
1: Na meni baba, na meni.
0: Hello.
1: Mashala lakankuwa di mama fama na mu baba fama.
0: Kuna titi ku?
1: Na mu mama, afari kukua mama fama ko. Mashikamu lake.
0: Mashikamu
1: lanji la wapate wa mama kushuri. Mashikamu lanji la wapate dada bitipilipo. Kumuntu kwezi, mashikamu langi, lampati na ngwazi, na famu na ndiago, na mialu. Mashala, lakuma kumeni na meni, wapati mabingwa uti. Na muyaju bingwa, ajwa injila, nelo, ajwa Konstantino zose, afanyeki salamu, inkume wa mama na malangu. Weki ratarata po, mi mama na malangu ba. Mashala lanja kankodi mtiti ntifikidia, kampu, mashala tuwa wapati mabingwa uti. Mwakumanya nangu mama na malangu, wakangumanyiti nangu mama na malangu. Na doni ni kumupa baba na malangu, wakata kena na haipa dikidiki.
0: Mwomu ngwengu nguntumbianga, nguntumbianga na meni. Atata.
2: Nangwe.
0: Shikamu.
2: Maraba, mwenu ndashi kumadengu kumukuka na sana vini.
0: Nambolela nungu atata. Atikina ngwewe ni kamadi anga.
2: Mweni madengu wali mungi manya na mweni madengu wali. Ndiyewele kumanya toni.
0: Nambole nungu. Kwa hali wako shungu?
2: Cho mpembi muki na chana vinu yewe ni peti.
0: Atikina ngwewe kamadi anga.
2: Ya hello, ni mao mungu kanji kwa mungi ulu una mweni.
0: Tende tata, litopi kumatana?
2: Nangu, litopi mwivano anda matana. Nangu pago mweni bingo internasionale na ngoli mkuti. Kupagwa tamangachoe. Kupagwa titi sigidia. Kampu. Erminda soze. Mama pama. Mubaba pama. Mabingwa uti. Mabingwa. Wawangu wakala mwangu. Banana. Wanangolu uti. Nalombu nchamoko. Mabingwa uti. Newa pati mashala kwa lakele kwangu nangu. Nangolu baba na malangu.
0: Pandigu nika.
2: Kamu na mwenu kwa madengu kwa mashala lenu wamponi na mwenu.
0: Asante tata wetu kulambolela. Wetu tunkwemi ni kenga jumapili nalangalanga na dinema.
2: Na wetu maduano wa yitu ndika hapo kwa naangu wa madengu.
0: Ajaju. Kanji pandigu nika. Baba na malango.

0: Hello, Radio Mozambique. Pala panda mujimbuli ya kabri ka tomo munyanya.
1: Kwa wambanga mwana mujo kavili mwana wabili mwana tatu yo kungu kungu wae.
0: Tendi muna jaa, masala enda kwasa.
1: Ya na masala kule masala matande kapati nyangu wancha manga kerediale. Masala anja kapati mama na malangu. Na mumbaba na malangu ama shikamulao. Masala lanzi akapate aju ndio wancha manga banyunyu kumituji kula. Masala kapati mali lombwa kunangadi. Masala kapati nalomba nchamoko. Masala apate aju wanchabanga mali ya kuona kwa miezi hapa.
0: Makalanga ongo.
1: Masala apate soda popo miezi. Masala apate shima shamalovi popo miezi. Masala apate nyangu tabali kabomu kanya mupemba amu. Masala apati nyangu mudi. Masala wapati mabingwa uti wangi nikawasha mengi marina hawa wapagwa dizoni ya kubilingananga na kutamba na makondi kula pati kadera. Masala apati liambudi. Masala apati kilosa wakuna makule kilosa mupemba amu. Mabingwa uti nandele wanu munemba jukungu kungu hai nkaji mupemba santi na kadiana kavili pawika sambiri yuka
0: hakuna
1: sa, tatu
0: hakuna kulala
1: na kadiana kavili
0: hakuna kulala
1: kavili ndira deo kuradi
0: hakuna kulala
1: nail weekend
0: hakuna kulala.

0: Halo, Radio Msambiki, toma mwenye. Karibu.
1: Karibu. Victor Ambrosio Anondela, ngumanyika na mena Anondela Mazwelu.
0: Karibu.
1: Bindika endaliko wa sabani gini iki. Na nyangu angule na pangoni kungu chukudula angali mwa.
0: Shali. Tash, mupi mwe ni nakele.
1: Mungu, mungu imaki yangu.
0: Nakele.
1: Baini kuna kele na inafasi, apati masala nkongi ndiyangu.
0: Ya umupa, ulotu umupa si mwa.
1: Mapa angopo kwa hapa lizango.
0: Ndiyo, ntumbi angi da, akutala Kenya, iyo.
1: Ya pa umomo, apati nkongi ndiyangu yungi Suzana Kosme, popa lunangu hapa.
0: Ndiyo, nipa nipa.
1: Apati umomo nkongi ndiyangu. Zufesima. Fabiao ni popa lunangu hapa pago, mwangu wena watatu.
0: Shambone.
1: Anondela mazibedu nangu hapa.
0: Baba nana kulambela ngupi ngupi mitala vyenu nangu mwa mgondo walombe sita.
1: Ah utalak.
0: Na kulambela ngupi manga mwa mgondo walombe sita.
1: Asati na ya sati nangu na kufa. Unatikinange
0: maduano hapa iba kwanga vevo we kuliku tualume.
1: Asati ba ya sati.
0: Tendi vupi mupe jala.
1: Basala apate Januari moja ntegu. Hapa kopo palunangu hapa. Chisa, msikisa, hapa kwa kukirimani. Apati zelio Cipriano Muleke kukirimani. Apati mwanangu Batista Maunda kumitama. Masala apate ndukulangu wantamanga jovenile Joaki palunangu. Doni kumbo kwanyo nina jo.
0: Hello mupe.
1: Watu uti mabini.
0: Mupe. Ajala. Ajala.
2: Ajala.
0: Papa. Dashikamu.
2: Maraba jambo.
0: Nangu kujiopo kukosu. Nangu bada hame kumupa mama mashala ni mudianga. Kanyi dashi singumi.
2: Singumi nangu shifari. Kwa li mwenu wako.
0: Ayiku nambole nungu kumagwelu kwa dashi vini kukada.
2: Nene kumagwelu kwa vini nduka sana.
0: Tende jala. Mashala kunenda kwa.
2: Masala. Wapati wati mabingwa wati kupemba koo.
0: Pandigu nika. Walikola?
2: Papu walikola wati salamudi yao.
0: Pandigu nika. Pamwishu nipopo?
2: Namu kamarada jo nguwe nao. Masveliu.
0: Babaji.
2: Babaji mwini ngani masala ake.
0: Masveliu.
2: Masveliu.
0: Kanya ngusu nga sana jo.
2: Ngungusonga sana.
0: Asante wetu kulambolela bae. Pamwisho ni popo? Pamwisho ni popo?
2: Pamwisho popo,
0: Na kemwe ni bae?
2: Aya.
1: Bae, mwena ngukowa madengu lambone.
0: Asante tata, wetu kulambolela.
1: Asante.